0: ago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo menikan to kaju nti nsi o mo menikan to to je pe ipa re ka gbogbo nton la koja yin e so fun e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko su ko wa se osuba baba mo gbe gbosa fun o o se ogo ni fun o jesus adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari jese bo se doba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi jimi bibeli ni bi olohun ba nsami ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari jese o ni idari ji nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari jimi baba wo ba won mo re se doba le wo bi mama ise kunle dari ese wajiwa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olohun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olohun dariji wa o in Jesus name ogo ni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko bo gbe yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti n ba n binu ma ranti anu arin odun la wa yi gbogbo eyan omo olohun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olohun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori ite idajo anu ti nsogo lori idajo olohun gbe dide fun mi olohun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo siwaju mo duro ninu jigbojigbo ase ledumare ki olohun kon ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je ope ojo awon ti an ba fe ki n gbo wole won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mama gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua all the time lo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olohun awon ti ma gbo wole ma ti gbo oko won ba se nde chap service ni ago mejo abo nisin mommy ati daddy ogbo wo lo fe dashi nibi to wa yen so le gbe ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gun gbe eke baba fi owo agbara la re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon omo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo eni kan ni se ni lo sori facebook loni kini a lo lu anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 ẹwọ ti bibeli sọ ni ẹsẹ ikeje gbogbo ẹni to fi anu foke ni igba meta gbogbo ẹni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi eta se loni eta se laaro yi o tun di august enikan ni august be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi n time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti n bo mi beere ohun to ba fe but o ni condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo beere e wo bi baba yi se beere nisin
1: hello sir baba mi o e kaaro sir e ku se oluwa o olohun atubo ma duro ti yin mo anointing in Jesus name paanu le ri o emi ati dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fọlọrun elekeji olorun to se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbe ki brother yo dako e ko to pari oro ti won so bo e gbo bobo le o atunbo wa se yin nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ni eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin gan fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere lo lopa bibeli ni titi di se nu we john o le o ti bere to oni titi di se sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ma ti gboru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeje o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbowo le awon eyan ta ba ti jade mummy kin lo ti e fe gan sister yi kin lo fe se to lo monday tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku ni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o bere o nkan ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer jike ni yo pa yo we ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice bo gbe ni omo olohun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o be won kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere on to fe ni isin wa bere on to fe but only condition no any kind of condition re na lo wa line wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe inu le yen nisin mami eyin le ngbenu ile yen be ni jesus se fe ke mo gbenu eni kan ni se ile ni jesus ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se gbenu e and ko si bo se gbenu jesus ti o ni olofo bo won o le gbenu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun oni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olohun yi le o le gbenu e ijo wo lo fe gba jesus to wa won kan so mo gbadua gbadua yin kankan gba eh wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olohun fi picture asiri oro iran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo ba be ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesus so ti gba so gbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi to ngbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo to npe nu re lo ngbe ni bo le tin gbo mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesus bawo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli eja wo ti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbe nu jesus bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer ayi tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti en ji ko logun mo so a pada ri won awon omo olohun na lajo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact we len 36 hours ta fi gbadua se won wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi kaaro oruko mi ni Irewa Miri lati ilu Osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo Olorun gbese lo le mi de abe ipe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si
0: nice se gbo nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufẹ gbọ mi laaro yi ko si igbala lẹni wuya ju ọdọ jesu lọ mo tori ọmọ to fẹ bi ma lo jo egbe ti o ni se o ma tori owo ma lo wonu egbe awo lo o ma wonu imule ma tori po fe gbe nkan se pastor ma so pe tori ko fe kijo yo to bi ko lo darapo mo kunkun bi esu ba foyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa o ni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 o ni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba nge inu mi ti oro mi si nge nu yin e bere ohun ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin eni kan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pam gbogbo eyin te ngbo mi mo lanu lati so mama egbe ajeyi egbe ogboni egbe mere to wa sister ki lo da a fe tu o le laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadi fadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje o ni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lomo afigba to dodo jesu jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe laaro in church
2: gbon mo dupe lodo olorun pe ki n to de abe pe yin ni mo join gbon mo dupe lodo olorun pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mo fi kuro ninu egbe ogun yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kamiye oide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebuyebu ni ngbeki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibeli pe nu so n wa pa bible eni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so o ni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a ma lesu ni gbogbo eyan omo olohun ki se mi mo le o jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi wa rapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o ton ba won eyan se mule imule je imule oni oho orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a to wa nbe yin te ba fe tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now a de jerusalem jo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki n wo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli elisha gbogbo won lo ni boji isaiah ni boji amos ni boji gbogbo awon woli nla to je ako ninu bibeli jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona mona la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mena shahalada Oluwa ni awon merin la kan gbo mi o ni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shada hala akotun titun emi titun o wonu e e pade mi nwema lati iwo ro de wo moto gbagi ele fe sokale ni nwema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo ni sin akoko merin ni sin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe abere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ma ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing oyiwa yoku e bi anointing oyi na de ani eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji meji mo fa won eyan lo fe ni so ojo wo lo gba jesus ojo wo lo fe ku tu ole ijo wa je mo o be do ba fe ku tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o o sa to jesus wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe yi ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si o sa npo si npo si sugbon mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe ipe yi ni mo join gbon mo dupe lodo olorun bi pe lenu igba ti mo join ipe yi Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogun ni ji mo ti kuro ninu egbe ogun ni na patapata mi se egbe kan mi se egbe ogun ni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo Olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to n se course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo Olorun wipe ona la fun awon omo mi awon omo mi rise ikan ninu won gan o lo ilu oyibo mo ba mi san gbogbo gbese ohun mi patapata mo dupe tori pe mi toro jemo.
0: Nice se gbo mama yi dadi yi baba o le je gbe to owo gan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lowo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo bankan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti an pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbodi di omo omo lowo eni ni omo yen so ni sin nigba to ti denu jesus e wo fokan bale leyin itu sile re olufẹ ara kunu kristi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage won mo le su ni mama yi ah engineer

0: bayi njo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi loku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe Jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba Jesu a pade church loni ma se ribo mi fun o ni ku ikukuku kan ah oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni loju anu momo pe o ti jeje kuje o ti mumukumu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mule sa sa to Jesu wa tete sa sa la fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun lo aye won nu egbe won ki won je ogbadun to ba itun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye aye ni won ran mi so laaro yi ni oni wa loju anu oluwa ni won sanu awon pupo loni eni kan ni eni ka ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obira ni mu lowo bo ba ni wan kachief meji mantu meji ni je be a joko le awa mo gbowo soke inti mo fe ri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko fe pe be oju nigba ti ma ngbowo le won otan o si ki pe nigba ti o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun la re
1: mo ba mi san gbogbo gbese ohun mi patapata mo dupe tori pe mi toro jenu mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti wa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun ninu ojo meta o ti bimo ati se ikomo mo dupe lodo olorun fun mo mi na ti wa ku leyin ojo leyin ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tun wa ga ju nbe ni pe o ti to 17 years nisin mo ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun pe mo n reti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade oku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e se mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now mommy so se bi kuruntu ni ya tin soro ni to ye won ko ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni lobi lohun ti se gbe ogboniri panu e mo awon eyi mo ti won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni mama ipade wa to di church la ro yi e je mo lo gbogbo eyan gbe owo le idodo yi oluwa lo won fi aye awon kan dara Emmanuel Amekwa Bahala Dash agbara ti n faye eyan dara ninu Christi bo se n faye woli yi dara agbara ye wonu ipinrawo e lo ase ye wonu aye re lo oko ye wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o wu ni ka jeran pelenu o n fo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni ndu memi gan ti mo nse gbogbo eyan omo lo eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo da si tin ba ni o da si o le bolon do wo po ko kabamo gbogbo omo olodun laaro imo mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu iru mi jade ba mu 2000 ba mu 1000 bo gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu di jade account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Gbeja the account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Gbeja the First Bank ni yen eni kan wo ni ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Isike chapter 19 titi wo 24 Isike 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary yin e wa kun le nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook o dekunle e paraphrase gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week in ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbowo le awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni weyin jade be ni iwe asiri aye ti nwa ti pe ati ko jade loni yantu but in to ku to nkan but ba ba le ri tesi but awon ti won ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe ba bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu lawa ose ni o si fun o testimony to so ri owo to ri gbari anu ti o fararan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyan ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e je loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM, your business growth partner.
3: Wọ́n padà jẹ́yàn láyé. Àní wọ́n á padà jẹ́yàn. Tí àánú bá sọ̀rọ̀, ẹ̀rù máa bà ẹ́. Tá àánú bá dé, àwọn èèyàn mọ̀ pé ó wà ńbẹ̀. Tí àánú bá fọ̀hún láyé, ológun ènìyàn wá orí. Wọ́n á mọ̀ pé ó wúlò, àánú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Láti ẹnu mi ní òní ọjọ́ àánú mo sọ̀rọ̀ jáde àánú wa ọkàn.
0: Amen.
3: In the name of Jesus.
0: Amen.
3: Àyájọ́ ọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù keje ọdún 2026 mo rọ̀ mọ́ májẹ̀mú ìpè mo sọ tẹ́lẹ̀ fún ọ pé àánú máa jọ gbádùn ayé.
0: Amen.
3: Ilẹ̀ tó tẹ̀ ilẹ̀ ayọ̀ ló máa jẹ́.
0: Amen.
3: Gbogbo bí o bá tẹ̀ ilẹ̀ rẹ ló máa jẹ́.
0: Amen.
3: Ilẹ̀ adùn ló máa jẹ́.
0: Amen.
3: O ò ní jẹ ìkorò láyé.
0: Amen.
3: Ayé ò ní dá ẹ dúró.
0: Amen.
3: Mo ti sọ mo tó tún sọ ilẹ̀ ò ní gbẹ̀jẹ̀rẹ́ mu.
0: Amen.
3: Ọjọ́ tí ilẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ jẹ o ò ní jáde níjọ́ náà.
0: Amen.
3: Orí ẹ ò ní gbàbọ̀dé o.
0: Amen.
3: Ọ̀tá ò ní mú ọ o.
0: Amen.
3: Jẹ́ kí ilẹ̀ yẹn wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ. Ẹ mú sọ́wọ́ ọ̀tún. Mo dúró bí ikọ̀ àti ìríjú. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀. Ìwọ́ tó ọ̀bá níyẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ ẹ kà fọwọ́ kan ilẹ̀. Ilẹ̀ là ń bá sọ̀rọ̀. Mo gbàdúrà. Ilẹ̀ ogun àti ọlá rẹ àní ilẹ̀ àsìkí rẹ wà débẹ̀.
0: Amen.
3: Ó máa débẹ̀ ni.
0: Amen.
3: Ó máa débẹ̀. Ilẹ̀ ogo rẹ tó ń ṣàìsàn olúwa wò sàn.
0: Amen.
3: Mo lọ́lúwa wò sàn.
0: Amen.
3: Ilẹ̀ àsìkí rẹ ti ń ṣàìsàn olúwa wò sàn.
0: Amen.
3: In the name of Jesus.
0: Amen.
3: Ayé ẹ máa dìde.
0: Amen.
3: Owó àpàdà jẹ́ èèyàn.
0: Amen.
3: Ìlérí àṣẹ fún ọ.
0: Amen.
3: Lásẹ ti bàbá.
0: Amen.
3: Àti ti ọmọ.
0: Amen.
3: Àti ti ẹ̀mí mọ́.
0: Amen.
3: Gbogbo ẹni bá pín fọ́nrán yìí social media ó rán àánú gbà.
0: Amen.
3: Wọ́n lè ṣe bí ọba.
0: Amen.
3: Jésù. Olúwa wa.
0: Amen.
3: Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run jákè jádò àgbáyé. A good morning, afternoon, àti evening. Gẹ́gẹ́ bí àkókò tí ó bá bá yín. Àṣẹ ni mo fi sọ̀rọ̀ yí o. Lórúkọ Olúwa Atẹ́gùn Ayọ̀ máa fẹ́nu o.
0: Amen.
3: Orúkọ mi ò yí padà. Apostle àti Wòlíì. Mustapha Solomon. Láti ìjọ Sinai Kwagodi Church. Land of Reality. Ó wà ní gbáremú ní èdè obì airport area ni ilu Ibadan be ba ti bi ore meji agugu e so pe se bi oba le nlo ko se en ti o mo be to ba de je pe o nbo lati ile usa ile ibo eyin e ni dore meji e duro ni Nigeria Beauty ni Junction Airport e cross other side e so pe se bi oba le nlo bo ba gboko da nlo turn ni waju Beauty yen ko para wa Junction Airport so pe se bi oba lo nlo mo gbadura loruko je wa se bi oba o tu se bi eruma o tu se bi eruma o tu se bi eruma ni Sunday mira at Thursdays mo ma wa ni gado lasu igado road hotel bus stop so pe o lo se bi oba abi o lo so koloyu event center mo ko je ora no gba
0: amen
3: ba pade pelu woli o ma nje ki re ajo ya iba pade pelu woli ani fifoju reju pelu woli o ni tu won pupo mo gbadua ora no gba
0: amen
3: ni ekotas lone ipade agbara o wa nbe e ma gbagbe pe iru awon ojo yi la npe ni ipade agbara lati se bi oba ah eyin gbọdọ ma pa awon ipade ije mo gbadura gbogbo aniri mi gbọ o se bi oba
0: amen
3: in the name of Jesus
0: amen
3: mo ti so pe gbadura fun awon akobi loni mo ni ke gba awe mi mo boya awon wa nu awe bayo sa akobi ni o ti jeun o ti amuti ayaya mama akobi le to gbe dani to so mo de je pe ko ti le gba awe mama e gba awe fun daddy e gba awe fun gbogbo eya bi amo gidi e gba we fa wa ko bi yin loni mo ti kede e pe a gba we loni gbogbo eyin akobi ah hey late no me ni mo soro loruko Jesu wa to agba se
0: amen
3: awon kan lawon e sa ko bi ko kan awon ta ko bi ile yin o ba ri mu ai to gun ba wonu aye e gba mi sa o ma affect awon aburo oda bi ori ti won do mi si yo mo san wa le ni o mo pe gate mama re je enu bode te gba waye ni mama re akobi lo ma ko si gate ye on lo mo toju e ma ri ko tori le ko ja ko to di ko ja kokoro ori akobi na lo ma bi na bi nko and that is why ti olorun fi recognize awon akobi so to gu akobi le re ba se ogun re se na ajaga yen ori awon akobi lo ma nwa ni body se mo npo lori awon akobi eru mo npo lori won po be ni awon ni opener fun idile yin opolopo akobi ni won ma ndagba pelu eru wo pressure ma npo fun won they have responsibilities te pe awon lo ma carry e no je pe won ma wa frustrated ni opolopo egba ti won ba mo nkan to e ko se because of the overloading ti won gbe sori egba mi sa ti overload ba po fun oko iru oko be mo nfa di ni e mo nwo irajo won eya that is why ta yiye aya oni soto fun adura gbigba fun awon akobi akobi ati ya e to ba wa labuja kai gbogbo to ba fe se loni ni ole e party ka pade ni papa isoji gbogbo awon akobi pata la ma fi oro sori won eyin akobi o akobi ni o eru tin be lo re ogo ni ko ba mo mo ma ka fun o ni bibeli wa mo ru to je wa mo pe o ki se eyan lasan je ki nka akoko Genesis chapter 49 ni verse 3 bon ko so ni pa awon akobi yes
4: Rubeni.
3: Ah.
4: Iwo ni akobi mi.
3: Gba mi o. Yes.
4: Agbara mi.
3: Agbara mi.
4: Ipile se ipa mi.
3: Oh yes.
4: Titayo ni ola.
3: Aha.
4: Ati titayo ni agbara.
3: So ti gbe wa akobi. So ipo iseyan lasan. Eni ola ni o. Orun recognize ye. Orun recognize ye. Iwo ni Psalm. Psalm 89 ni verse 27. Kilowi.
4: Emi yo se ni akobi mi.
3: Aha.
4: Ni giga ju awon oba
3: ye so gbo so akobi so pe ho o akobi
0: o
3: ayaya eniyan nla ni o eni apanle sugbo bu leye ruye ajaganye ni oje olo la se doro sori e bibeli wi pe ororo yo da ajaga yo da si wewe yo da si wewe iwe Isaiah chapter 10 verse 27 olo sobe

0: Eyi ti o ba je akobi laarin awon omo Israeli je temi.
1: Eyi to ba ti je akobi laarin awon omo Israeli temi ni won Olorun soro. Yes.
0: Iba ase eniyan.
1: Iba je eniyan.
0: Tabi eranko.
1: You can see. Awon ni opener. Wo opener ni won. Open doors ni won. Awon akobi ki lo de ti ogun ma focus won. Awon ni ota koko ma ri. Gbomi sa. Oni wo ko la akobi leyin and you are the first son of the family akobi ni o. Yes sir. Je so fun e. You are the first woman ni family ye akobi ni e. Iwo lo koko ra moto leyin. Akobi oko ni o. Iwo lo ko ra le to ko le lagbon ni o lo to. Ati akobi ni o. Iwo lo ko gun plan leyin. Akobi ni o. Gbogbo to ba ko se ni kan rere ni idile on tokasi pe akobi ni o. Iwo look chapter 2 verse 34. Yes.
0: Simeon is sure fun wa.
1: Yes.
0: O si mi fun mari aya re pe.
1: Aha.
0: Kiesi.
1: Kiesi.
0: A gbe omo yi kale.
1: Aha.
0: Fun isubu.
1: Sorry. Yes.
0: Ati didi opo eniyan.
1: So ti pe beyen o. Iwo akobi a gbe o kale si idile yen lati gbe awon aburo e dide abi ko bu osubu. Sorry bye. Eru wa lori e sugbon oni lo ka fi oro si olori ejo gbogbo eyin pastors ni gbogbo branches te ba ti se pade leni ati ola e ba fi oro so da wa kobi. Yes. E fi oro so da wa kobi. To ba je akobi to ba de program loni bere fun wa kobi asiri po ni pa wa kobi. E ka the last one iwe we 22 verse 6. Chloe.
0: So abode na ni ona ti yo to.
1: Aha.
0: Ba igba ti o ba dagba.
1: Yo ku ni
0: we. Yo ninu re.
1: Obi ni e. Deuteronomy 21 verse 17. Yes.
0: Nitori o ni ami akoko